borom njaboot yi ci réew mi ñëpp a ngee tànn Taf City. Yow looy xaar ndax ci nga bokk am kër gi nga nim sa si 5% discount ci somme bii ñu nekk, am sa bànneex ci dëkkin bu taaru set bari jàmm ànd ak kaaraange bu wóor 24 hours kaaraange. Taf City moo dàq ci dëkkuwaay yi waaw waaw, ndax óor na te samp baa gën ci njabooti tey ak njabooti ëllëg. Promotion baa nga tàmbalee fes June ba 31 August. Pour nga mun a dëkk ci Taf City, koolal direct wala WhatsApp ci +220 776 2333 wala +220 376 2333. Gaawal bala ngaa ñàkk, ndax ku yéex di nga ñàkk. Lii neex.

0: di fureram do feti karambu yepo njuma na level ka bonket njom ke dam e bare pok ni regu meti di film dawu be mu kala ume yitete di jeddu be di office yalu manjum yonam office of director kamaram ko yewu oto fete di moy mi de mangda wa fo pour do no mangé ni fo mo fani konta
1: wa no mang wayen malega na no mang me mam mam mo fini
2: malega
0: malega
2: di wa tay ko bien pour lo ñak su man su pam jaja pam parce que ni pour di wa tay yon
1: di buntu ti mu kana mu ñu pam pam moñ wa malega na mam ku ñu lu bi da nga malega na mam mo mu juunto ku ñu lu bu da nga pour ñu jax ci l'école ku wala ko la do wuyir ma fini toy yoro ma mañ mañ
2: ya ani la mo anara pam kayo mo la wan kan ani la ta ko ki mañ pare po ima ni mama mañ di remi lol tam kunyo ko lu nara mo tiñe man ko baye ñaan di da ko re ko baye mo u juma fan kur lo ñaan suma sum pam
0: ko le sumu de pare ma legge photo jaat ko imam be tay sunu medi ani law karambu ngey do wonne kanni e lupe wala wona bajem sinde wona won ma baj di lupe wala amon na kontani amori jafa na yewut meti kanyo mi wonne jow karam ngi bar war de kan e lupe no manje e sigire yolo bi katora de nyo nyawa ndere genya ni mandere gum eno ul di mori ci ul jubo da roke anum po di nga ko fujum fa no manje ul be juk meti man legena be ma be kabari yen jawana rege ya oto e wane mu melaway di muyu wayno jiwuna lu baati rewo mite man ja fandila ni won ko ko rek yen jawana rege ni
1: moy
0: tamita ka
1: tamita ka ka ama hawlu yo yo benige
0: wala ni safu
1: e ba
0: kudo ja ko
1: e
0: anyi law jere go amuten jere go amuten tan nga anen de sigire yo wala yen jawana rege
1: inshallah
0: yera mbeno
1: e ka mo ya tamita ka ni nyamo
3: suma sum fam fam man di jawlam di seno metti momo kam nyamam tu bar ko ni woni bañu be ka yisu ni wayna bi mista falo man ju nya ndi ko dani jamam mo kana mo badi ko latu be kana ko wama balanya do be sinde ko jujana na allah ni be sinde ma allah do ma yifti no ma wama ko lu ngon lu bañ ba ngana man kan wul be ka jikar mo kana mo mun ngon lu ko nyam mun mañ bu ma kana man kan momo de ri di la ko rew ta tu ni la ko rew mo de magru no wa fati momo re pala mata do tanay mo oto fani salo man kam ina ji won kam fu ka yisa na me mo kan to me
0: director e mi rekade inji ba kan ma arun gawe kar mu yeke mi mo am de ke lingen ta di fu juma fe ko ti cha di ka po ya fe ko ngela ka lis di ka po because di ba ni to wono sane ku ngela ko ko nan ka de mi lo oto uli po kai jant be ka jom buru kabolo ni oli josh
3: insha
0: Allah film mum moy insha Allah
1: ni janja ma ni sanken nya muy lobo de fatma dombo malegena kep ni mam mamuri beddo
3: malegena mu tila leno fi djuma fole de bare boko ni ma be kayi sene mo famu sanken ala nya fam nu djuk mu kana wu oli po baba ta lure bare ko nya bu kana mu tipen tipen lu sel ko police ak nu djuk ko police ak wala ke gambia nyeme ku baba do bangan ba no manje ku baba do kapana ka no manje ko po ko jikera ka chokora ku kana mati ku nyilak oto e kapana ku jela ku ko ko rega mati gender and child welfare unit
0: mega regna mode
2: e mini tede ta to nya atao na bamba ka sanke ni frima ku forte ba bare jeje ku mati nyu mu nyamu ta ku ku nyila ko la ku nara ni ko bañu té ya manam pa koy ke ma konté parce que ni gën han sindé banka la ko ré banka pa no sawu mo ma baje ko pa koy ko ma konté ni gën am
1: né direct lo do to ka sangal lé ko djou ko njombo dé salon ba gara ba ñi ngar ñat wol be djé bu sindé
4: fitina e baje mti toraiti a sekaw dan ni new baje e baje kanka wa watéñi wanu manjum kané kan mante anaw ni kena sek wala anine fujuma fola fitine kila mante kallew masek wala anine buye bobu ka forceno toke amangot enageti ana mante denile mante fanka karaba kola ekane mambejite bola jakumbusu

0: وايد دقة كأنك بنيو طول فيرك دين دف دارا لدنيو أنداجين شلينغ همنا لولين فسيني جستو وايدو وقتان دين كوي جستو ريك تحنا نك نيوي نيانا لنيب ديسا كنيان بوبو لين تي أسكن جي يالا مينيو وير werle fan bu gudda ak yok te ci lepp lo xamne dina nekkalu ba ci bani adama way yalla jegal haaji jite yi ñom ak ñañ fa fekk yalla may len aljannatul firdaws denkal len ci loxo malaika yi or kon ba di nga lu ngalu konto nga be tentu nga be jey mbal bismillah la ala programme me ka fay jagar kergi akanale talata lungo talang tanen kelen kata talang tanen fulo ma fangola nga be tento nga be jey ambe duala be fanan kayro la foman soso ji din nalu be ma nasaban tewolu man soso yam fune ne ma ke ke be dundi malaika hinan tewolu bulu italu wo yemenul tara ane menul be tara la ala kanambula wo mol kono sain ngebe duake nga yam fofa nan dani ma wato watindina momo ndimbela moy kam programme la bayen programme kono deteta ante fenke la doro fo mbé silale nga anatiale la fitan nalbe denna menna bi jibero ni korosiro la karola bod jande mbedu na woko no doro na programme o kanun tawonke ba ter kende min wato watinde nen sita radio to jandoro akataram fi programme oto nsafo menna ko uncle ibrahima fal dimasi lungo alay wole nomo nyo min jiyo doya mbe duwala dorong foman suwase yamfune nema kena wo ba muso nyiye ate wo alata menul kan ane menul lata kan kebe so jarna tul kalenke wala Mr. Fal ane dimbaya mwoli minga yetu koma man suwase sabar juso kuito ke sadamu ko mebulu kan nibe so sima ya la bayrin dunia manna nyola andung antetala nyola kon nak mbokay buñ fi agé rek bala ñuy dugga ci li nga xamne moy waxtaan bi dinañ jël waxtu bi ki nga xamne nak toujours buñ fi togué ñu daldi bokk ak mom pencho bi always ka nga xamne moy suñu bay de uncle ibrahima far mom la yalla jël jabaram ca dimas bu passé ni kon nak dañu jël waxtu bi ñun ak mbolo bi yépp ñu dal di ñaanalal suñu yaay bu baax bobu fam dem mo gën fam joggé ko yalla jéggal ko bakaraami parce que doomi adama matut mom ak ñom fa féka yalla tegg leen ci loxo malaika yi or may leen aljannatul firdaws ñuy ñaanalal nak Mr. Fall ak njaboot yi nga xamné ñoñu la bayyi ci gannaaw yalla may leen hol bu muñ yalla may ñu ñun ak ñom yépp wer ak werlé féké ak katan di jalé ñepp parce que dej bi ñun ñoko boka Mr. Fall suñ Mr. Fall la suñ baye la suñ kilifa la suñ lepp la kon nak Mr. Fall ñu ngi la jalé di la masalu ci li nga xamné ñun ñoko boko kon bañ cey joggé ko rek comme numa ko waxé waxtu bi ak commercial si dañ hat torop be taxna nak lañu dugal ci waxtaan gi tay moy gestu la ci li nga xamne moy rew mi num neke di dox ci fanna bi nga xamne nak moy di karange doomi rew mi fa lañ tolu parce que jamono tolu na ci fi nga xamne Gambia depuis buñ soppé nguur ñu ne dañ am suñ bopa mom suñ bopa di o suñ bopa ne démocratie lañu dundo té ñu ngi dëkk ak mom naka lañ sentu suñ boba ci mbiri karangé ak démocratie bi nga xamné loolu lañu oté té diko uyu dina ko bayé askan gi buñ fi déloté bénna waxtu ya inshallah ñu gën ko faram fancial waye bala boba rek dina ko bayé askan bi nga xamné ñu ma déglu ñu sét ci jamono buñ tolu ni wit loi bi nga xamne ñun ñoko utal suñ bop
1: ñu ne dañ moom suñ bopp, lu neex waay def, lu neex waay wax, ak suñ kaarange gi naka la mel. Parce que buñ ne démocratie, laata démocratie dafa ànda sarta ak loi, dictatorship dafa ànda sarta ak loi. Waaye nag nañ waxtaan. Suma kàddu gi du fi bari, dinaa ko bàyyee askan gi. Si jamono buñ tollu nii, ñun citizens yi, doomi réew mi, suñ kaaraange gi naka la mel ca réew mi. Lañ bëgg rek ku nekk a dugga, ñu wéccoo xalaat ak gis-gis. Parce que nit ki soo buggee xam la nekk ci moom, dang koy déglu nga bàyyi mu wax. Kon nag tey dañ ñëw pour ñu ne neen ñu xamalante, ñu ne neen ñu jàngalante, ñu ne neen ñu bàyyante xel. Ñun suñ kaarange gi nammel ca réew mi. Kon mbaa di nga lumbe même fookan dorong ning nga suruwaa kangoto. Bayri ñu waatoo konoo deteta less than 45 minutes ngo la soga pour que programme oke. Mbe men naati la ka koro siroo kaala bayri nim futata talang kilingo kang insha Allah mbe muru laale jam fo talang sabo kang. Woto mbe topiko ñing konoo fanundi la baake waaye for the beginning. Nañin si ñaa folu mbe la fii la laa tollu mi mbe la moyroo la andu naali beebe dendim programme la ñu radio to jang. Ngaa ji bennu na tankoobe ñaa diile ñim bankun kaŋ banku diŋolu bee na tankoobe ñaa diile niŋ ko banku diŋolu bee miŋo mindi mbe siiri ñiŋ gambia bankun kaŋ na tankoo mbe siiri ñoo fee tankoo la ñaa diile ñim bankun kaŋ. Mbaa la téléphone call sool taala public opinion from the public on 717-1344 warawula kiliŋ warawula kiliŋ naani ko siñaa saba mbaa la kumandiroolu taala wo jooyeŋole to niŋ muruuta naariŋ talaŋ kiliŋo ka niŋ mansoo ye a la fuu feŋo tum buloo kono ntolu been na paat taala miŋ ŋa sogest na opinion on te faŋo la opinion o mbaa naati la boden sayinteŋ jamaa miŋ be la moy kaŋ mboo jamaale la opinion o taala na tankoo to mbe siiri bankoo kaŋ ñaame ŋa na fos ko la soto layino to. Alo salaamu aleykum.
2: Waaleykum asalaam suma sista.
1: Naam.
2: Man la Haruna Diallo Paradise Iste.
1: Ok Haruna.
2: Ku la doon wax ne yow bugga réew mi moo tax ma jàpp la suma sista.
1: Ñu bokkoo ko.
2: Yalla may la gudd fan ak wér bu yaram.
1: Allahumma amin ya rabbi.
2: Yalla yóbbu place bi kanam.
1: Allahumma amin ya rabbi.
2: Yaa ngi ci góorgóorlu de yaa ngi dimbale dëkk bi torop. Li nga indi topic nii comme wàllu psychorégistite bi manipulation moo nekk ak ci ron. Lu tax manipulation bi da ngay ñëw nekk ak citizen nga jàng nga wàcca. After then nga dem nga join ci service bi yaa ngi nax réew mi yaa ngi sol mbuba bi yaa ngi nax civilian yi yaa ngi dugal sa système ID card bi ci government yaa ngi fayee bu salari waaye la nga war a def ci liggéey bi soo ko dee nangoo def. Loolu moo waral security side bi mun ta side mun ta dem toxic nu mu war a toxic. Manipulation boobu bu génnee rek léegi di ka risque. Waaye dugal ci système bi yaa ngi fayee bu salari. Government yaa ngi koo lax ñun civilien bi yaa ngi sol uniforme yaa ngi fiyee mel ni yaa ngi def sa liggéey te def woo. Système bu bon boobu tànkaat génnu sécurité saa yi door a ñu. Nga baal ma aha nag waxu rajo neexut.
1: Aha neexu si ñun ñoo ko bokk.
2: Ok thank you gudd fan wér gi yaram.
1: Jërëjëf nga ne naka Diallo waat.
2: Haruna Diallo.
1: Ok
2: Suami India sécurité.
1: Ok all right jërëjëf Haruna.
2: Okay, thank you.
1: All right. Santa ko gereem ko bu baaxa baax kooku di Haruna Diallo moom mi mu ne lam sentu ci mbir gi mooy yëfi naxante moo ci nekk di nga sol uniforme li tax nga sol uniforme mooy expectation bi nga xam ne looloo tax ñu solal la uniforme bi nekkoo di def loolu kon nag Haruna dégg nañ moom paatam. Dinaa continuer rek bàyyikoo askan gi ñu bàyyante xel bu baax a baax ku nekk fii lañ dekka yow yaa xam naka nga dikkee ci sa dekin ci charity wise moy ci sa mbiri karange yow ya xam soy genn ci sa bir keur di dem outi ci mbeda gi lan la sa xel bi de dal ci karange gi yow ya xam so nekké ci mbir mbolo nda bo nekké ci sa bir keur gi naka nga sa xel bi de dal ci mbiri karange gi waye buñ fi tolo rek duma def dara ludur ma dugal copar ci keur gi bañ cey joggé ko rek dal de continuer ak yeen ci telephone calls bi bala 12 inshallah waye nañ dugal copar ci keur gi nara delo si wat
3: yo no def yaangi melni ku am stress de
4: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
3: yo lo stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
4: lebal ma
3: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afsel rek dem ñoy su khalidami mën nga abati lu tolo ni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
4: haral de kon jëla tout may daw bay daanu pour jindi ci credit
3: dedet di nga pour def yo mané be bugade ñu né le coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
4: tak tak rek
3: nga am sa credit de xolal li nga fay dina new ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
4: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
3: wala lolu nak moy mbir mi su fekkene da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
4: kon xara ma set ba xam te du start wu tritu khas la
3: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
4: waw li daw na di kon afusel dal yombal na suma bes bi
3: waxon na la ko de fu nexé ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
5: Afrizo, the Gambia's leading network.

0: Ginaaw bi nga xam ne déglu naa gaay ñoom ñaar yëpp ku nekk explain dama mujjee consult team bi te waxtaan nañ si ñëw nañ ci a conclusion waaye dañ ko di nécessaire ne case bii nii foog ñu escalate ko foog mu dem to another level meaning the regional education directorate dañ ko say involve foog ñu boole ko si. Amul no way boo xam ne nii duñ ko si mun a boole so fu mu nekk nii amatul dara loo xam ne nii mun nañ ko see wax wala def waaye pour prepare su ko defee ñu mun a meet director explainer ko the nature of this matter. Mr.
1: Ndiaye man sax maa ngi doon xalaat de waaw soo ma meyee su ko defee ñu wax xale bu jigéen bi mu oo yaay ma papaam yëpp ñu ñëw si school bi.
0: Léegi ma lu maa def mooy dinaa dem si parents contacts yi ni dinaa call parents am yi su ko defee ñoom ñu teew balaa ñoo wàcc a school incha allah waaw loolu moom it's ok. Mustapha please demal si staff room bi ok yow just toogal fi dégg nga I speak to you later su ma waxee sa parents ok just calm down ok. Jërë ngeen jëf si teewaay bi li ngeen def nii lu rafet la waaye ci tourist school bi dinaa apologize bu baax a baax a baax ndaxte lii moom nekkutuñ coobare waaye nag ma yëgal leen ni case bii nii dinañ ci taxaw luñ mun nu maa waxee yow nii sax director of regional education yëgal nañ ko ko te dina si jël matuwaayam yu mat waaw.
2: Loolu nag dalal na xel. Di kontaan si li nga leeralee mbir mi ndax du loolu.
3: Mun nga sax ak ci waxtu bi ñu koy
2: jëlee. Affaire si naxari nañu torop. Moo tax dañ bugg a pour dëgg bi taxaw. Suñ doom yu jigéen dañ war a am kaaraange ak xel bu dal saay bu nekkee si school bi.
3: Tey. Bi ngay wax suñ doom faa. Ëllëg mun naa doon kenn. Te dafa jot na fu mu nekk nii. Noppi bi ñu noppi nii. Ñu jéem cee wax ndax suñ doon dañ war a am jàmm am kaaraange ci ñu
0: yàlla. Li ngeen wax ni yëpp digal te li ngeen wax lu leer ndaxte xale jigéen ñii ak xale yi nga xam ne sax ñun ñuy dem school sax ñoom ñëpp li ñoo jàngee yëpp a war a am kaaraange ba pare seen xel war naa dal te ñun dinañ make sure ne lii yëpp dina am te seen xel na dal ndaxte lii duñ ko bàyyi mu nekk lu ndaw lépp luñ si mun dinañ ko si def su boobu di ngeen gis dëgg a fu mu féetu.
3: Gannaaw bu ñu déggee sa xibaar bi ah doon na loo xam ne mun naa dalal.
0: Jërëjëf.
2: Jërëjëf comme ni ngay def.
4: Jërë ngeen jëf ci xibaar bi nga xam ne indi ko fii si suma wees di wax ne mbir mii gannaaw bi ñu ko saytoo ba noppi. Ndogal yi ñu ci jël nag mooy Mustapha Alou dinañ ko dàq gum mu togg gum kër pour ñu saytu problème bi ba xam fu ñu fi jëm loolu ñu ngi leen di xamal ne na seen xel dal bu baax a baax ci biir nit incha allah ñu ngi taxaw bu baax a baax.
0: Jërëjëf Daare lépp loo xam ne nii dafa aju si kaaraange xale yi nii si jàng yi dinañ si taxaw luñ mun te dinañ make sure ne seen xel dina dal ba pare place boobu fu góor la moo nekk pour xale yi di fa jàngee waaw loolu moom. Na seen xel daal.
2: Waaw Mr. Ndiaye. Daareto dégg naa leen bu baax waaye man ba léegi benn kàddu bi rek laay nekk di wax loolu mooy dégga lañ soxla pour suñ doom bu jigéen.
4: Na seen xel daal ndax dëgg moom dina ci am ndax mbir mi yegg na fi nga xam ne moom mooy ci loxo police.
0: Ba pare mu ngi ci ñi nga xam ne ñoo nekk gender and welfare unit bi. Ñooñu noonu ñooy saytu lépp loo xam ne dafa aju si problème yi xale yi nga xam ne ñu ngi dem school rawatina xale yi jigéen ñi ak crime yi nga xam ne nii la mel te ñooñu taxawuñ ci taxawaay bu ndaw lépp loo xam ne dëgg la dinañ ko doxal moo tax ma ne leen ne soo leen tëddee neraw leen te xam ne fu dëgg war a jaar dina fa jaar inshallah
3: li ma am pour wax rek moy ñi nga xamantene ñoy wadi suñu doomi jigeen bu gën nañ fi ñoo jàngé nañ fa am karangé
0: té muy dégg té muy dégg
3: ndax karangé la ñepp soxla bo déggé yaay sa xel di dal fekk sa doom mu ngi am karangé té li ñuy noppé dafa jot nak ñu wax ci waaw di leen jàjëfël nak ci seen taxaway bu rafet
4: jërëjëf ñu daal ñu ngi jëgël bu baax ñoo nañ li mom ci bëtt na trop waaw way nak ñu ñëw
0: inshallah
2: jërëngën jëgël ci seen taxaway bu
0: baax
5: Sexual and gender-based violence moy bép xétu torox tangé buñ ték ci kaw benen nit ndik niou doolé bi nek digënté goor ak jigen bokana ci xétu torox tangé yi tédo ak nit ci forcé di doré ték nit ki naxar lu melni diko saga ak wax lu koy tital ték nit ki torox tangé ci mbirum xaaliss ak kom kom ak yeneeni xétu métit yu melni xarafal xalé yu jigen yi ak télésé torox tangé yi di yaaha ax ak yelle fi doomi adama yi dañ dé xew fu nek dipi ci kër gi suñ dëkk way yi dem be ci beureubu jangukaay kon nak buñ nopi nañ ekete suñ baat nañ di jotali hotel 1229 ci line bu mu ndi nek te do ci fay dara mën nga jotali yit ci mbota yu seyto sama akhi xalé yi community child protection committees ci police bi ci bunda yuñ ubi ngir jappalé ñuy jangku wante ak jafé jafé yi muy one stop centers social welfare ak yenen mbota yu seyto yar ñi yaaxa ak yelle fi di multidisciplinary

be Kairo la be wo Kairo fana duwa nyene na be bulu man so sen nalu be tanka kan nalu be hijab kan kanda kan bulala kanda jongolu kono be duwa la saban tawle itolu way lata menul kan menul latema man so se be so jannatul kallanke wala me mo jannatul firdausti ke la sadamun ko men tolu bulu kan fanan tolu be nyinya antalu ngola nem fotata nyiyam to doronga men to fo mam men to fo be lorim be la bunda dato mba falale ko assalamu alaikum wa rahmatullah mbe jama dum men nyinen kan ka bo 95.3 wota on www.wcr.gm mba falale ko assalamu alaikum wa rahmatullah kon nak mbokay santalen gerem len bu baha ba de len wacce sen match way de len yenange by hell 92.1 feature code is ndaxte on www.wcr.gm de len yenange anda ak sen sister so bi ngende bug di am talata bu neka ben waxtu ya su tege daldi andag yen be ñetti waxtu ya lu refet ci cadeau yi ñu ko santé ci suñ borom bu baaxa ba way li nga xamne ay njumte la xamal len ne Fatou Bara Yafa talibela kon nak buñ fi agé rek duñ def dara lu dut ñu ñaanalal suñ bop ñu ñaanalal ñi nga xamne ñoy haaji ji tay fañu dem mu gan fam joge yalla denkal len ci loxo malaika yi oor djegal len sen bakare maylen aljannatul firdaws ñun mi feto ci waanu dundun bes bu ñoo jaakarlo malkul maut mu dal di ñu fekk ci yone siratal mustaqim santa ñep gërem ñep buñ limé joom way de len wacce sen match way ñi nga xamne ñu ñoo top on 92.1 ndaxte on www.wcr.gm dilen assalamu alaykum wa rahmatullah buñ fi tolo rek duñ def dara lu dut ñu santa di gërem képp ko xamne da nga dé jël sa waxtu nga dal di ñu top ñi nga xamne tamit dañ jël sen waxtu ñoo nekk ak ñoon tay ci suba su suñ togaay bu ñëkka ba dilen ne jëre gën jëf ngir li leen ñor mo ñu ñor té radio bi mo ngi fi pour ñu ligéyal askan gi kon askan bobu len buñ démé bañu tambalé radio bi mu doon sen boss di len nara gatcha ngalama di len ñaanal wër ak wërlé féké ak katan bu anda fan bu guda ak yokuté ci lepp lo xamné dina nekkal lu baax ci bani adama way yalla ar ñu samañu ci li nga xamné dina nekkal pehé ci non kon nak ngeen andasi ak sen talibé asken gi Fatou Bara Yafa de len assalamu alaykum wa rahmatullah ci benen fetu ay kon nak ñi nga xamné ñu ngi doon top ci 11 o'clock yoyu daldi dembe bori 12 am nañ luñ tégon ci table bi be mu doon li nga xamné nak janga nañ ci ci kolasi yi nga xamne den jota duga ci bir programme bi comme numa ko waxe rek la dinañ ko gana yaatal parce que fu rew mi tolu fu jamono bi tolu programme si yu melni dañ koy book diko indi diko waxtane su boba ñu bayante ay hal ci li nga xamne nak moy mbiri karange feature rewmi karange ci anam bi nga xamne domi gambian si nuñ ko gisé num wara dohé ak nañ wara njëriñ ci li nga xamne nak moy cadeau bobulen mu don li nga xamne ko la si jota duga wax nañ fa li nga xamne tabarakallah ma sha Allah je nga nañ ci lu bari waye kon ka rek ben halat du halaté mbolo moy dole kon lu baña yaga dina téwat nañ dugal morsa bi nga xamné lool lañ dey jël bala ñuy dugga ak yeen ci waxtaan bi su boba ñu dajalé li nga xamné lool lañ bëgga yaatal ci programme bi ñu dal di ko wax ñu bayyi yeen tamit ngeen dugga yeen tamit ngeen ñew ak seen halat ak seen gis gis ngir rew mi suñ rew la té nak rew mi duñ ko oyé rew
réew bi nga xamné karangé gi def ci nasa ngir karangé mo wara nekk number 1 budé kerla nga ciabi ko karangé gi moy ciabi am bi koy ubi kon nak ker bobu nonu la koy sama ndax deka bi la koy sama rek moy karangé kon may len ma touti ma dal di ñew ak yeen.

0: Wole mo to nyati birin bota na fes commercial break auto ko min be men fo kan non na doron tankola carola suturu ni nata jibe be nyin tembe da men to molube fo ke niol kubo ka bondi je wato sitale pour nga commandero ke bayren to ma nyan na ke la ka fo kon tolle le democratie dem fangola democracy has to go with the constitutions of democracy. Bari na taran na blua bukoto mimbe lua to hanin kabimbe baluka wala kununti lola. Coming after nyamen, then we are calling on the commander of the commander in chief. Ya korosiroke bake bake. Nyimbanku na tankola, banku dingol la karola. Katun birin change of government keta fokana tuku bila. Mo jomalel ka foy niyolu la welka bo family sifa jomalel kono. Wom molu belori la family ye nyadile. This is the question. Because ni na palasi tiyolu alata kola, bi menul dingol wato menul bekekam victimoti, wella contribute atol la provision of the security la alla palasoto na la suolu kono. Then it should be vice versa. Alip. Security di molla si lolou kan alia security di molla na dandangol to we have enough security personnel nyimban ko kan bari be recruto ke kan ne ani melul ba system o kono la you can count them alia redeploy and in fact nyer regime la nyanta security sotola ka tammi mbota regime men kono. Because janna bankola security molbe janne and we still have the economic around wolbe jomal le tankaka because ngaji ki economic la stewo nyim bankun kan wole mo pour ka provision et pour ka security di banku dingol la but wolbe mo neke ka nyim bankun kan after ni molbe fa kan like geo siloka. After ni mol be fakan like jio la sobati dinkiralto. After ni be boyla molukan wato min nete nyanta ka finti katela hajo borindi. Because nata dunia la fonse finti nga na hajo lu borindi. Nga murun na suolu kono. Bari bi wabuka kienu. Ila hajo katara larine yabu la faye tinya. Because mine wiki ke mira la mbe bondi nuola nakabi lo kono nyadi lo. Mbe bondi nuola ya nyadi le ngata. Mokuru ngol besi loka. Fanna bela a banku dingol len mu ban a banku dingol tano because nta blow point la only on foreigners niya je banku dingo tano nata hanyite la banku kan den giati hanyere wala ya giya barinta mutalibo doroneti a what to a wise is enough enough is enough banku dingol be faka nyim banku kan ne femman tara bondi kanji. The program today, we are calling and appealing to the commander-in-chief. Because nga karteo faye itele. Bankun na tanko ni mbanku dingo la tanko, itele kurano ta iekali. Then the rest, ilatela ko isa kenole. Ye palaso si kaya adila. Katung adimintale. Adimintale. Ye dingo wulu. Ya topoto, ya karandi, fuy ko say ngal alhamdulillah, abanoka fango yenne, abanoka ite yenne. Even not 100%, but ye promiso sotoloko, ye jiko sotoloko, nyimba keno la kutile because abe ku keno la fango yenne. Ite family member yena amwe ko yekon nakari, ya fasil woleka. Wote ite family member yena amwe ko yekon nakari, mokuru ngole boitaka ya lipa fafata. It's painful. Luata ntolibie bulokono. Ni mole luata yake bulokono. Lua e lua doku wake. This is what we are demanding. Nyimbangu nka moma lonsu mambe sila jambe jomale fana nasaya afola. Satara ala mesambamu. Inyongo ni inyongo la ngarinte ya wole tefa. It's too much. During 2016 to date, ni nga register mojo lefata mbedoka. Asiatale. Wa family ni full hill tale hanisa katun kunun birin tiarar si natan kamu da faro be fanna kilin nedo man sala ko nganyinke orders barbi nobody has order momon di men diate be baraka wala it's too much moma la membe kele di next victim ti so al korosero ke wo fanna la banga politiko nin ku ko tengol be jinden genken di karala minul be faakay be minul faakan inama na lon koy niyo be tula woleto wutu hanna sembo bentela biya lafo benna kano benye but I don't have the law wutu luwa be damen al korosero ke bake alye banku dingolu tanka ni saya become normal molu nyala dindingol minul be kurukur kan wolu sondo mobe kala nyaadile wolu sondo mobe kala nyaadile barinta mu talibolati mba fatam fans la nimba den surwa kam moy lalé ata jamfala nga telephone line ol yele nyimun na bankolete moto bola banko e bantala memmi naka ni gambia rag lendin tol ya nyaabota banku kote ngol minul feye fere kala simfa nyaalu dundi yela security korosi ya security folo tambindi jannin ku kote ni la fitantela min benta tankala ni wo mantara keka den hanin ka bitala la fontela wada satale hanin ka bitala la fontela wada satale because moma la min be kala di another victim to again ni fate futata ila molel ka bono ye kumbo aleta police gambia be julukilin aliya futa nga badin fo ha kare nin kare lam he imama ni mama dentale a felentiri nga banta bode ni luwa be je luwa me ya tandi ko hanna tara al dentale luwa ma wolo wallahi wal min ka kay be ko rosir kele fangol la kon nak mbokay lama don wax rek ci kalaama sose dinañ ko yaatal ci kalaama olof lu baña yaga rek ñu daldi jël sen call si comme ci suba nuñ ko tege rek lañu penka ñu gën ko yaatal ci li nga xamne nak moy mbiri karange feature rewmi te mu doon li nga xamne nak den ci wara gestu bu baaxa ba ngir deñ ne lu opaturu te nak gambia tollu nañ ci place bi nga xamne ci wër bi nga xamne nak tay mo nek 16 bis tay mo neka jurom ak ben fanam bi fuka ak jurom ben fanam bi the 16 days of June si digante ñaari semaine wer bi bam don dore ci lañ gison e journalist bi nga xamne QTV la don liggey comme numa koy waxe rek ngeen mbiri karange la ñoo wax pour ñu jox e guideline ñung ñoy baye xel yalla moko ar musama ko sudut nonu dina don meti te lolu ana ñan ño defon jout ñaat bobu li ñoo dégg rek moy dañu def top investigation bi ci semaine bañ joggé ko ni ñu gis brikama ay ndaw ñu door sen moromi ndaw be ñu roy ko jël ko dem saniko am kiko ñew fekk fofu jël ko duggal ko ci bir moto bi dem won bokami ne sen askan banguk koku tamit nonu la ñaaké bakenam si digante ñaari semaine bi lay wax de demba tamit si jamono bi hale bu gor gi mu ndon dox soxlam parce que kan rayon birikama demba lañ ko sou less than an hour hawma ay less than 24 hours benen moromi ndawam lañ ñaaka ka nga xamne tamit dañ ko rey way according to the report ci di wax ñu ko jëlé ci police o magazine bi moy kañ suspect net an eyewitness kam wax na koku ngir lu wa da ngay wane koku lañ fokk more leñ tegg loxo te ñu ne xala bu goor gi is a guinean national atam mu ngi tolu ci fanwer ak ñetti at de 33 year kamre koku tamit ay age rank bobu nonu la mo neka parce que at the end of the day comme numa koy waxe rek la ñaar gune yoyu ay gune la lena oyé parce que sa yanguñ amanguñ ay njabot lu tuba bi dañ wax sen elik warona passé fi budé lu war mu ngi am té lolu nak moy karangé té nak nañ fatélel kul depuis buñ sopé ngour 2016 buñ jëlon de ex président ko fi nékkon ñu génné ko ci place bi jël de recent président bi jagaré ko place bobu len ñaata innocent life len ñaaka ci li nga xamné bessas yalla ak waxtu bu may wax ak yeen ni sen family ni lañ tok liñu déssé rek moy ubi sen boti parce que trauma bobu kum laal hana bes bi ngay sango souf do ko musa faté ngir baken ben alal du ko meuna remplacer way nak luñ wara sama la kon ka demba debi buñ amone TRRC dañu wax ne order lañ dé topa moy cadeau lañ dé topa nit mo len santa way té nak ken santout ken li ne way def té dara du ci genn té nak Olof Ndiaye def ne lu opatourou waxtu ba jotna nak pour ka nga xamne koku len djel ñu sanil ko karta mu am oluté ak yaakar tegg nit ñi ci place ba yow ñun yow lañu o ci njega ak teranga ne gestul bu baaha ba li opana loxo ñun ak deglu kat si ñom dañoo def sen wala ngir dañoo kol ku nekk wax sa halaat way nak ñun duñ mëna wax jël loi bi ñuko jëfo loi bi si yow la mo joggé ko jaarale ko fa loi santé ba kon jog leen ngeen def sen liggéey li bokana ci li nga xamné nak lolu nga campagneon ak ñi la jëlon ñu jaayal la doomi gambien si moy di nga def li nga xamné moy reforme moy da ngay gestu liggéey ci security sector bi way nak ci radio lañ dé liggéey buñ naré ubi téléphone line bi dañu ju bari ci suñ colas yi dañu wax né demba lañ amone karangé danté té lolu nak mo am parce que depuis 2016 bé bes bu may wax ak yow ñaata nit ñoo ñaaka sen bakken té dara gënout ci ñoñu ben TRRC du tout am ci deka bi ñuy ñew TRRC di wax ne dañ mako santa dedet té nak dañ soppé nguur way batay loi bi nga xamné nguur balé lool la doon use yaakar na fogna batay di sem loi bobu mo fa nekk kon gestul bu baaha ba loi bobu lan la frende ko ci li nga xamne moy mbiri karange gi ñuy liggey ci wanu karange gi ak ñi nga xamne ño tok ci bir rewmi di domi rewwi ak kep ko xamne fi nga tok fi ngay uyo lan lañ wara jox nit ñi ci mbiri karange gi duñu wax ci gani kesse ña door xalé bu gor gi ka nekk brikama ay moromi doomi rewami yi lañ di sem go di sem place kon deka bi suñ démé ben nit ñi sen xol bi woow nga nara tim sa moromi nit nga xifal ko méré ko be taxna nga def ko li nga xamné élek ak le sibir boko oyé du la uyu ben si jëmam bi du yëngatu yow ki nga xamné yow lañ yaakar ñu denkal la suñu bakken pour nga arñu gestul parce que lolu warna nek li nga xamne nak ku nek da nga wara baye xel bu rewmi domi rew wi sen xol ba wow ñu be ñuy tim ci
1: nit
0: tax nga mbo ndia lolu su amé dañu wax né domi gambien musuta ñëmé deret li mota dinañ mer dinen cho way at the end of the day dañu wax né yeen gambien ci da ngeen bari wax rek way ken ñëmé wut way nak li mo ngi leena wara jangal du ci diganté ñu ni neen nañ fatalel kul history history la wax de ñu xam féké té ñu tukki ñu gis bu réew bi nga xamné xalé yi seen xol bi mu ngi woow di ñëmé lan la mo jur ci réew bobu ga def lan lu gaaw ngeen dabal li nga xamné moy mbaga yi nga xamné ndaw yi dañ ko bëgga sax ngir bokku ci réew mi ñako wara dama buñ ko damuté yeen mi nga xamné yena am loi def len li war ak sen liggey bi ngir xalé bu gor ka nga xamné demba koko lañ ray bokka na ci nga xamné wajurami ak sa society bam joggé ko may school bam just graduate the university bi am nañ oluté ak yaakar ngir kenn du wané suma njabot bi elegam ni la mo mel way nak ak doxalin dang koy bayi hel demba ci bi time mu ngi don lijante lu mu wara lijante man na ne ka mu ngi xalat yu bari eleg la mo def ak fam bu ga aga tay anamu dañu wax ne kenn du de lata sa waxtu bi jotut way legu legi tamit lu opaturu lu opaturu ci digante ñaari semaine ñaari nit lañ sour lan mo len rey wow xol ak ñemé té nak civilians yi suñ démé bé ñu ñemé nañu ci yalla musal man nak talibé la ngir tollu nañ ci place bi nga xamné ken hamoud elé kan la ken hamoud né elé kan la is ida boka nga ci gang bi bokulo ci gang bi ken hamoud elé kan la ñata innocent life lañ fi rey ñi nga xamné yaangé hey dem sa liggéey wa ci nga liggéey yaangé dem kër mujjentel bi lan mo fa dé géena dara kaño suspect dañ koy jël dem tek ko mile 2 judgement bi code bi naka la démé bé lolu lan moy punishment am kèn du xam kon nak degné lu opaturu soudé yeen mi nga xamné yeen len yaakar jox len karangé réew mi di commander in chief sa ministre bu neka amna security bu mo dox ak mom diñi bi parce que yow nak state house fofu la karangé gi santé ba family am kéram bu mdeka dina am full security 24 hours ñuy ci ci yo ker bobu nonu goudi

0: Banyu jogé ko ci yeglé yi ak yébané yi duma def dara rek lu dut ma jël sen call si ñu wéccio xalaat ak gis gis ngir benn xalaat du xalaate mbooloo moy doole kon nak nañu génni lépp loo xam ne suñu agenda la ci mbiri politics bi ñu wax li nga xam ne moo ñu ñor te nag loolu lu ñu ñor mooy suñu karange réew mi parce que tollu nañ si jamono li nga xam ne nak liñ jot a wax ak ñu ñu bàyyi xel dinañ xam ne mbiri politics taxut ñu toog di wax suñu wax di war koo bokk ak yéen mi nga xam ne yéen ak ñoo bàyyi xel. Kon nag dinaa jël seen call si on juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon fa lay jël seen call si ñu daal di ànd ak yéen si jawu ji ñu weccoo xalaat ak gis gis ñu gën a yaatal kaddu yi ci lu dem ci wàllu karange gi. Then on 717-1344.
1: This is an obituary announcement.
0: Nte fenkela foka lamoy lalla kumandiro luta on 717-1344 memo worawula kiling worawula kiling nani ko signa saba mbe alla kumandiro lu tala wo joye ngoleto nalieta santo fanyo kono ay senea alien so mobile like freestyle bank for minimum mballa commander wolu tala on 717-1344 atol mi mbela moy rola do mballa commander wolu tala woleto nali eta santo fa ñoko no ay senea bayri mbé de ngom bu betalati bé dun tamu menti bé la ñanté ni yo soto la bari mbé commander lalu danila mom ndi yela agenda soto to was party and politics please kana commander wake ñew watoto natale pour que diamu security la fanala andu wodum ma mokar please momo ndiye la agenda soto with party and politics ngalu dani alkana na topic wotinya allo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: bismillah
2: si tay ko kay rado
0: hay rado
2: wardan de otil bulo banyari no
0: alhamdulillah
2: okay la fa ko man diamu ni na domon di wo ka ñoto idea la mo ni la agenda la
0: okay
2: ok nta lafta min fola gambie no la be nga son fongol kefuo la be nga son na fongol la mistekeo la ni man songele mistekeo la ena son na doola mistekeo la gambia ni ya jube bi mili ba satam président o ki tan wol ka fole président yetu sirije wol bika dolta la wol la fata jube de ak ni ya mira ko ite damma ite tutula ite ba dami bo tutula la wolto te ke fa wolé dene wol a juve kabring e 2017 to up to day hamni emergency le kete jam mia na ko in tripalet ita ni pen mulian di nola okay ni na ba juve ntol fa wol dammal kan ni a juve president a président bika a bika la podita kan to lodo ko kentoli to pomol na nyanto na namo aka do ko kentoli wolla to la karal nal e kan nenene to la karal nal e kan nenene to ko jikiri to le bay to kan to nenene biko sa fe lo on personal interest ala montra sino la de momo nyami la ko ite kam minke ala nyami de je ni ba ani ba dim ko le bon ala o nyabe ite la de tolta kuno la jede par alan masata la mie ite nun tolda ite karaw matin na ite potata woto molle ite potandi wo plato do nite ko inyata lola wo molle wo plato la ko ite potata jile min diati ite borke la lumba sile bi min kuyate nyaba jile la so woton tolla nike fad mira koi tolle bije waiti tolle bije malo mine bije kati ya lene mine bije kata wo molle le to be honen ni jot ni la ni kol kono min be hakku tantole kabrin salwa ko bi ah kasaro min ketan tolie tiñaro min ketan tolie to la gobmel la e diam la milia la ko nyenda kan tol juso nyabu ni diamo la wol kana le ka tintile ka ibeka tembe ka bono to la ko ne ka ko molie ko mol kana nyin ko ke politiko ti mol nyaba minna mol tulo ba minna muna almasila alala mul kamera ko politiko ala tije billahi wallahi kala yomal kiyama ala ba yitende la janni ba do bi assign ko ala fam assign ko abika ba yomal kiyama aka yitende duniya ko no janne janni ba gela janni ba kudara ma wallahi azimu be mo hadama di wolde misimo le bijam kristan lo le bijam ndol la misimo dinan kol itol nyanta mina kela nyanta barala mina la nyanta mina pola ko dol ka tama ni gambe ko no jam bi ikatra pintina bungko na lekata ikke mira mina la pinde de nyaa ko nyi mama mura la na bungko na janne wala ko leka foko demokrasi la mo gambe janne demokrasi bay aw ba na akore yatal de
0: okay
2: mistake mil beka ke jeng ite dribble mistake man ngoda juma la fonni fonni ke saya la saya saya saya ni ala ko timmal yalo mo be ajira ko timmal yalo in next me in just ton ye trek e ka jira ka mari ko pindi ka ba tama kan dawda dia ka bidala mo ta puno la jeto to si ba a bota nan jeldo na government ko on damma kan nami ne ke to si ni government lota mi yalo ko lua mi yalo ko ye mo bula atama ta ite wo government kilum kana e ko e ko mo le mo ta e ka dundi telo ko no e ko e ka kitindi ite le lua kam ari ite le lua dada ta individual wo wo ba kela nyaadi le wala na gambe ba dami mo be ka to kambari ne because kunu ko mi mu kunu so gonti fam ni sere ko na ma ta ma te ko no jam su mo na ta le dil ba le te ay a nyape na so mu dindi mo kam billahi wallahi talla a nyape so mu dindi mo kam mo ko so ko lori nga bala
0: mhm
2: ti sa ko ma bo mi an ko ala le bon seria kam la adu ngam mo so na mi an ko business sala

0: Baraka, let us not go out of the topic. Nga tentu bake nga jay 7171944. This is just heart touching. But then mbesirin jamale jang andu wo jamala jero doro na do ko tun ko da lori walto. Allo, assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Jamare ngufa.
1: Wa salimon.
0: Na mode.
1: Abare magal ligey. Anga te bo celo yaya mi fi juye ko waxon na baro nako ana jana la fi yalla ta ci jamma inshallah rabbi singa tray nga dikka bi mo am ci korti lu tax mo wax lo mom xamono ko mom fi la nekkon dibi sing time mam gambe dafa nekk dekk bo xamne la ko mo am li contrôle boko dekk boko def ni di dinañ ko sikare nakray affaire sala nga ni mu mut inshallah la nga xamne tek na len fofu ñoom ñu def seen liggéey mané wax ko ané wax nga gay ñi ne ko mi yu bu lu ñu ci dikka bi ni ngay doole ak ñu la ñu dal doole du ben ale aw ma I don't know wa da yalla ni yalla dimbal yalla ni yalla ara
0: amen ya rabbi
1: da pare ba pare ni reje ma control affaire pricing tane sonal la dekk bi yi dar wala tane affaire pricing sonal la dekk lo rek mo ñu distop nañ control liñ mom parce que mom lañu yalla jox biñ ko defé rek yalla ne dinañu gëna di ma lay wax man ci gata rek lolu boy ma wax non ah wa di gëna tay bu mu ko lo am jale ko sumu ko amon jomale ko adek parce que ñinda andaje alhamdullah yalla dimbalana assalamu alaykum assalamu
0: alaykum wa alaykum salam santako mustafa gerem ko bu baha ba ak kep ko xamne yang ñoo bay hel ngeb gambia dañoo wax rek ba nopi ci luma nek di wax mbiri karange gi mangi gis mo am kuma text mu ne amna bena lire ki nga xamne tamit xale bobu nonu te gune